Tuse isuka chiwalo eno radio ya chabasinga echinana nomunana akatune somukaka isuka royo.

se isuka chiwalo eno iridio ya chabasinga echinana no munana akatune somukaka kusuka royal.

se isuka chiwalo eno radio ya chabazinga echinana nomunana akatune somkaka usuka royo.

0: mwiri boda boda mpya mwangu. Ngutika imitwaro chinana mwitano nga sente soka. Au yokosa so sente soboka buli wiki. Digieno ofune kama futaga mitwaro kumi. Humukisa guna weguli maduka gamogo okweto lore guanga diyo na. Hukumanyebi singa o tukumira kunoti satwe mubiri nye noti tano munana noti noti. Mogo boda loan vurumu na piki piki mpya.
1: Esa wewe zendala yene yokuncho, eya makobo, againa moluna kusoga, Royal Radio.

bagololi. Maybe nga you are trying to create your own religion. Wabula singa mchitu wala kulevonti. Katonda nijemusinza ngana kaliyo. Then, mulino kumanga muisa respect mukuzika. Kamba kubirika na kasembayo. Oidi ababanda, wembanga mulihaire. Mutandika erambu nesonga lwachi actually mukubuga mwavaku. Imwe mutukani kule veroza nti. Actually, mwenda kwera bila kufa. Era omuntu anu akenga ako ngambutali kuenda aidu kirenti okufa kujatu ukayo. Leka mbagumie. Okufa kujatu kutukaku. Nzenganze, I believe. Nti wabako firenga olibulu njinga oba iroti ya Katonda. Niwo kutukira nsubira nti oba anga omuntu ajire mukutenduka. That is according to me. Oboli kategera kubanga nzo kufa tikutia. Why? Nti mfisa wakaire na jana sinza Katonda. Buli wajana omusinza chitegeza nti oboli kwetegekea kujajali nga oli mutukuvu. Wano ndiba bulirira nso sikuva ku entertainment katini ino. Because waziraka ile kandi kendifuna. Now okufa kulikutia. Paulo. Paulo musa dalim Bible yomo. Imwe mwe mwida kune ku obanda abe kulina oba mwida kune kulina mu mulago. Because ebintu byendogera mu byetaaga. Ebintu byendogera bino mu byetaaga. Nze I am more than a presenter. Ndi umundi mu. Okay, let me tell you. Paulo wizitayo. Paulo Yakoba yageze okufa kubibala. Kino nachi bakobera kuira actually. Yageze okufa kubibala. Ensi goda imwedo demu simba, eda aduma, eda maido, eda soya. Yakoba nti obo nempeke ya aduma. Ngate wena wachiza mbula muobu abulido obo nake chitufu. Empeke ya adume oba kuli joji simba. Nze winali nge wadada. Nga wetu kungula aduma tuwajatu wa msusubula. Ebi dume mine ni dada ni biyakue kaya habita mchidomola. Yabi wanika nti ebi biyakuba biyaku simba. Dumo murunji asinga kuba murunji. Ebu gobiye waife. Bangula ensa wedama ido. Badiro ndamu obo fingiri baleka mumpeke. Na munderere. Ni deba jaba simba. Deba juo kuba angaba idinti ngaba lishuanti. Diteko kolachi okumera. Okufa kutuni bekuba. Okufa kutuni bekukolachi nibekuba. Nti empeke na mjoo simbie. Na ili juo kumera. Empeke no jisimba angamfu. Teja kumera. Erido, uli simba angaira mulisobola no kumale wiki ibiri mumusa nanga gulikuwa. Kama adigagwa, erido liamera. Katikubamu akafana ninti, obe mpeke ya aduma, ojisula muitaka, ya mera. Kati watio muntu, chitekeza nti, wena ngabu obitira muitaka, olina kujayo ngolimu mwenirivu. Kati febi ya ife, bisuika kwebye mpeke ya aduma, okubu olina kuba mwenirivu utia, tolina kuba na buta alasimu. Tolina kukubwa. Olina okujia mwitake yonga. Oba iroti ya Katonda. Eyo nengeriri jokuba ngate. Ekui oja mwitaka. Nga niwe mwenu uliseka. Ngokoboti obaba noba nzikali. Nje mubula mubwa kabi. Olika tegera. Tidio bantegere keike bulonji. Empeke aduma wemerira. Empeke yerido wemerira. Kati ate omuntu. Ayo lino kuchitegeza nti empeke mfutemera chitegeza nti wena wofako olimukozi wabikolobero. Ngeri na lia atiste ya video. Chitegeza nti olijaja mgeye na street away. Olwembo olwo, lwe nkolera mu mumbu za bulido. Olwembo balweta batia. Olwembo olwo balweta leteno. Olwembo olwo, baso kaba luta ku internet. Actually, ku YouTube uli kubato. Baso kaba luta ku net. Woku download ingira. Luamara luavayo. Katiba jakuira mbaluteyo. So, uwake olwetaga. Odaku ukoba hai kunamba yange esimu. Nduku we. Kubanga buli. Buli wetu postinga wano clipu ku internet. Buli omwabuza olulwembo lwokolera mbalweta batia. So the song is called Leteno. Eyalwe mbaba mweta Adam Chandra Rhymes wabujiri. Ochitegeire. Rukone kulwongera play.

0: Nendo joge makalabirwa mu obuyikula amaino gago. Okolo tinadala wansa watera okuzimba kabole. Buba bwa yellow, buba bwa brown, buba green, buba bya black. Ngabigemye nga bokolo tosobola kusika mpewo. Ezira webita. Olishitegera. Bobo lina kabole, kabole unisa kamwa. Ezira muntu alina kabole kumaina atauna kamwa. Echo kizirayo. So obolina baina abakufaako, baina botero okuwaya nabo. Baina botero okwogera nabo. Tibawulira bulungi aye tibakukoba. Ayenze nkukobye. Bobo olina ka kabole kumaino mbaire nsaba oide cops mauzi tunaze kabole. Tujja kusomesa bose ni amaina ago okuba nti kabole oteira kutaira mukola ki kuzimba kumaino. Okay. Obulamu bube bulungi. Obulamu bube bulungi.
1: Okay. Yes. Kale musawo mumuwulire bulungi asobwire okuba nga akusomesa kyoyendera lalo okuba nga ate otegeera ekyo nkirungi. Ndikwenda muwaya abakubi b'amasimu babiri bonka basobola okuba nga ate bawaya mukuku naye obako oliawo nga waliwo w'oli kwenda okutegeera ku nsonga y'amaino ni kwe tuli. Uwa kuzia yu chitegeza ntubo tegele. Chucho na chibachirunji. Kuba kuziru msavina mukaga atanu. Chinanda na isatu asatu na isatu. Ziru msavina mukaga atanu. Chinanda na isatu asatu na isatu. Atheni kuziru msavu mukaga. Munana mkaga chinanda na isatu. Okay. Mazo kufuno ono. Hela. Mukuru.
2: Fanyi sevo.
1: Olioti ya sevo.
2: Ndiyo sevo.
1: Buzo musao.
2: Ndiku buzo musao ya. Mpulile kuchama ino.
1: Getuli kwera.
2: Chisovoka. Ama ino gange gawagavu amu. Okuira muna ina ungera niko mfatevo. Dava anga wedali.
1: Okay. Olibu iwawa?
2: Nse godi fulendi kuru wange. Ena waza mutumba wano.
1: Ewa ifeyeni.
2: Mwondo e.
1: Nkale ndi kuru wange. Kale bwana ndi kuruwange. Ziro msambu mkaga mnana, mkaga chinana, mkaga naita ndi namba ya MTN kwawe obitire. Hello.
3: Sebo.
1: Wanji.
3: Yeba liko sebo.
1: Kale sebo uliotia sebo.
3: Yendi sebo. Weba likume yo.
1: Tukume yo.
3: Badi ngamba. Nange nga nabako kukunabama maino. Nganyaga rafkaza mu.
1: Olibu, olisaidichi?
3: Ndiyo na kugwere no.
1: Bugwere?
3: Eno chibuku eno.
1: Okay, chibuku.
3: Nga nipama meno njagala gazamu.
1: Okay.
3: Musawo angabatia.
1: Nkale. Musawo, ebibuzo bibiri bifana na. Nenze mfune ukuku ekibuzo nga chanda ulokuwe hivyo. Because amasimu abiri gabuzize ekibuzo ekibuzo chilala. Hello.
3: Hello.
1: Ni uu semba yo sebo.
3: Sebo kwe pali kuweleza.
1: Nkale sebo liotia sebo.
3: Ndiyo sebo. Chembuza kwa chibuzo. Wemba nga dini kabole nga ya akwa kwa ya mkolantia.
1: Nga akwa kwa ya.
3: Yes, sebo.
1: Kale.
0: Kale.
1: Mzao, ilamu abantu wa.
0: Ndija ku ilamu ababili njabe ilamu walala. Owena mtumba Godfrey na owe chibuku. Ame inonga gavire. Ngoyendo kuizamu. Echisokele ilala. Amaino goli na mukanwa na agakasi nzo bulungi katonda ge yakuwa.
1: Nacho lalaga agame ranga gabo.
0: Yes. However, tukuwa chetu eta solution. Eri jo kufanana obulungi nti no muntu ali kubona tajategera nti waizamu nti.
1: Nti
0: waizamu amaino. Oli kuntegera echo chetu kuwa wabula it is a solution to a problem that already happened.
1: Yes.
0: Tulikuwa okuiribwamu kuchizibwa rede chakolachi echatukawo. So tili jakuwa maino gafanana katonda ge yakuwa kubanga tili katonda.
1: Yes.
0: Wabula njakuwa amalunje ino nti omuntu akwidi tajja kutegera nti olina maino amayaka. Nono achidi nti obere namali wajako bati agamaino
1: wakafunirewa
0: kuntegera. So okuizamu amaino oteralikira echo kisoboka. Ojatu kuwira kunamba deife densomye ndakuwira mundi some.
1: Yes.
0: Tubonenge jetu wakuyambamu owa kabola kwa kwaya. Oyo mwene gwembe ile ndi kuogera kabola kwa kwaya.
1: Oyo.
0: Oyo kabola kwa kwa yezira mswachi gulija mtola kumaino. Ezira chuma choja geme iwe mwene ngo muntu okulu kunio tiyo kutola kuo kwe kwa sebi buno.
1: Mwichiri.
0: So, owa kabola kwa kwa yambe ili nsawa weno tukubile kutu. So, volo kunaza kwa yo kabole ameino gogeira mugaba bulonji. However, ebibuno iba.

0: Uso garoyo bando.
1: Oyo ni malagala. Yakoba ati butu. I remember the message. Bo oja bembi abo bo. Abayemba kuchindwa inga bayidira mungero. Tiba alero. Abalera ati kino kiramo ti mwambala nganga ito mulumbe rwange yaleta obulete direct.
2: Aye mbuluna lwa makulu. Yanko bida makulu agali
1: o. Aye rwemba lwe. By the way rwemba ti rwa tuirwa ife. Rwemba lwa tafu. Buli kiri mu kitufu.
2: Kitufu.
1: Era kafa. Tujja kumuzika mu 48.
2: Olwemba lutufa ikirala kya yembe kifu.
1: Aye kirwa.
2: Ati muzika ngani mukazi wange?
1: Ya.
2: Mukazi wange.
1: Bina mena bitufu. Ni mukazi wo yikiriza.
2: Ba muzika.
1: Kizendo gera naye.
2: Eh.
1: Hey. Ikiriza ati na muzika ni mwami wange.
2: Hey.
1: Buli kiri mu lwembo omwekiramu kituufu so malagala bo batuwanga message nga babitere bati ainga walai ojini nuka mweche singo kuno na mune mbade wedinu nga message ba mkusemba ngu chite gera mkusemba yo
2: na
1: wanakuwa bugero
2: medheni ya wala ulidisa paka wama liliza
1: so
2: mkulono gube ita Steven Malagala kutuwa simi ogunu umaka tuwa mwesa kukechi tiote ya bugembe tuwa banga tumuwa kubimuli vya ngaka alimula
1: yali la namaziga
2: yes anuke ino kuzi yesu la muno denenkeira ya tuweta mungu wa mkafubo ni Bruno ya kubati Prince Farid ni Bruno
1: yesu la muno ni mkaziwe
2: yes but yeida na umuchala we so oluna ku chobo tegeri yasa nuka ino
1: ele yasa nuka
2: yasa nuka omukulu hona lewe bazanya tumwebaza ya malaya mungira nebira bibindi kuncho
1: kuncho
2: ya mkubira kati kankuwe kubira po omukulu suengere hona lewe banji tutusobo laba malayo
1: yeah.
2: Banji abaida babiti wa banji but thank you so much
1: tuwa ino mugega owe kachireo ya ina business

0: Manager Sebi.
1: Sebi management.
0: Tuwa ini nanjia. Tuwele station.
1: Tuwa ini Rwanda
0: High School.
1: Bampe muku.
0: Baliwo.
1: Ujawa mpa muku.
0: Hii, ngalua chitikuwa.
1: Mufantastic experience.
0: Hii.
1: Mbatu waleke bugweri.
0: Ndiku walisti nambet. Ntibaba juu batu ukirile.
1: Bajiro. Kika wajawa tuwaleke. Muloho ina bagiga. Nepaka kuba na bagiga. Ayo ina. Ata bagiga buli ina bakubika uluseke.
0: Bakubika.
1: Kuba na ajia yenka yenka. Eriyo nako la keks. Nanyo mcha nalubanga. Padange. Yako bati. Aina kantuke yanko bila nako wanti. Oh, yako bati nze. Bala gumni kubo na. Habali kuso gayi forwale lo kechiti. Nze swenge je muli kubona oyo ngaka ali kufuka MP
0: aina ni nkolanja
1: nze nali muwaku kusente ai yali aka kongera kusente
0: na Dr. Hussein
1: ngabana ngabana babo bakubye nduru swenge yako bati bana
0: atalla
1: atayerero nampa ku
0: so bana muisuke yombuso gawe yeife mwe bale kutuwagira then abana baifa be bugemba then nabembi abana baida bakadabada abo batina baby baland soja bataf soja banko hoi
1: buli mwembi
0: abembi bona bona baida bati ama
1: wewe we busoga yali
0: ate chanu miranti ri abembi abategera concept wetu ayitu beta ngatu abako bantu muli kuida kuemba
1: muli kuida kuida
0: mutiame kuwanonga tusimamu kulu waimwe timalagala tumwete ku stage tumusime ngai mwabato muliwo
1: ai mamu wa sofa baba rubahu mamu wa sofa really rubahu TV screen ugagade eje beta 50
0: alikuwa ya gala jobo tegero obula mbulonji then ido ido tino la sande tulikuja ya uwe
1: mulijako mujakuri yankoko ye oba muliko mutwalira bidabo bibi
0: ndio chetwa tulinokola ku stage ayo lobo ile tutachikola
1: so muliki mutwalira
0: tulijako la live tujijako la interview okufuna obula mu butu foba malagalona nti malagala tuenda tutegere nani atuwaire ko kuva obutu obwe atandika atyo kuemba paka wali buti so tulija ido tulisimbula ido tulija kuje buyende
1: wala ichindo cho
0: chiro kwanga tuwayawaya mu kunai then nokumtwalira ku bintu ebindi
1: yes boss
0: so Eriyo chewapa na mwechitali chitufu?
1: Chenapa na mwechitali chitufu. Oji buti ifere tuwasala ukole na bantu. Chenapa na mwechitali chitufu. Chari chilala. Abe mbi. Omwidimu mwiliba kabi.
0: Abe bugembe.
1: Ya.
0: Abe bugembe.
1: Abe mbi omwidimu. Boni vi. Mulo. Boni vi.
0: Ata boni vi.
1: Chukua respect. Ya ili bintuwe biswaza.
0: Lekera. Abantu.
1: Bladi. Biswaza.
0: Abantu watuke kisera baba nanga toli siri.
1: Abantu banivu. Bulichivu luchiba awo yemba.
0: Ate walala.
1: Yatuka. Ate nini yemba.
0: Ate wategeka.
1: Nini yemba. Ae chivu rechitali chicho. Just because inti wagula table. Oye nambu buli mwembi. Muniwa omwembi. Omazo kwemba. Otigundi ido yembe. Enobu gembe yeife.
0: Awali wabembi yaba singa boni vya mani.
1: Oje gili. Awali wabembi yaba akabi.
0: Ngabeti ya mida.
1: Wakabi.
0: Asinga boni vya.
1: Awali wumwana jyote idio mweta Gaza zombie.
0: Mwidi.
1: Oje gili.
0: Mwidi.
1: Wakabi. Yakubano mwemba wada bafulu mi. So chani za mkwecho. Chani za naba. Ntubo nabu nabu nabu nabu nabu.
0: Boni vio lichari wange ino. Aire. Akantua kakarekera hao.
1: Oliku stage omazo performinga. Otikuwa ndi wene ido yembe.
0: Eche uni sa show donano nedewe bugembe boni vio ba.
1: Aye mba. Na wali wakaba wa show hii.
0: Iye. Chitufa hii yali wa.
1: Anai. Olichari wa
0: ifa. Doza tukuse mungu wako.
1: Otaniga.
0: Oka bitiriza. Then nechi ndi wa DJ wa li tito kuloza nti. Ntibiwa waliko la TV tufu. Nali nichari wango DJ wa moyo kushemu. Ya idaho DJ nja kuisamu vichi vichi. Otu wala. Aina wagizi wa wena. Obo limu bisanga kachere.
1: Nzana kubo mwe mbiambi samu yena yena. Wena wene mba dunga.
0: Kadikomao.
1: Nga dikomao blood. Tunuko wa respect.
0: Chito.
1: Blood nzo kubeda ka sendi. DJ kubeda senti. Mwe mbi wena wena olikuno. Mwino kuwa ba DJ respect. Olistegera.
0: Yes.
1: Mwino kuwa ba DJ respect. Mwana irekereza. E sento kugulenge ito enunji ya gula disk aji sikide modelo da bayi da mitu waluchinana vaku mnubu ya disk wanutera ba disk detu ina da bayi mtu waluchinana olistegera umana ya atako uremba ruyalu kuma anga niwe mwene lo mwisimu luziramu ero mwembe ojomu uzo timuna weku nene mba dati siri na YouTube kweri
0: gazira nemba
1: olistegera mulo
0: edi ya mwembe azira nemba
1: edi ya mwembe azira nemba dewe masimu umusa ado ujamu uzechi buzechu obe ezira niwe Prince Fido chidi nti ali abembe abaine nemba gozane ba masimu
0: belenga ndi muvuze ndi ine nemba do
1: yena izo vanga diza muisimanga ku YouTube dilio okay kulimba so brother oye mba bulunji efe tuli bachalibo
0: ayo bo ni fetu lino kukobera chalibo atakukobera zira undi ajya ku
1: yes na icho chitio
0: wetole mu amalala gagazira mu
1: so mnanga nga tujja mukuzika
0: mbe nga tukalija mukuzika
1: bene ndakuwa
0: tutaandike ne battle
1: battle
0: kansoke zane mu kwa kantu kano kaliku numiranga ino kano kano kankazane mu kankazane mu nedo
1: akaliwa akali kwisi kwa kwisi mendo
0: kankazane mu kwa no
1: So
0: akati hiyo kafusa akati hiyo nentebe fusa nentebe
1: but of course nzenga prince faride kirizo lwa lero ntuse okubanga kubate eriwo ntuse abana Uganda muri kubanga muri kutuuliriza ntuse okubategeza aba beti baidi nti ndi mwebiti ebintu bibiri oje chinu chino chaliwo abantu abandi bako wagwani wagwani
0: abantu tipa sanufuniwe fanta
1: ati tipa sanufu abandi abakali kuntegera odegere nabakali tegera
0: abantu bankubira amasimu ko bafanta ko bafanta
1: reka soke ni nongole ku ebintu bino byanda ulo nze ndi DJ DJ Fanta bo buli muntu era we mbatiri kwewana nizo kubanga ndi mu kubamu abazane ndongo ya abana bawo
0: abasoga
1: ndi mukubamu bazane ndongo yanko oye ndongo ya tafa ndongo ya ani ndongo ya
0: bona bona
1: but nina chintu echindi abana Uganda chawe tibaidi cause imbe tivanga yoku ngimwe omutuli okumpi ni mu muchidi medivanga yoku oye na kusendekela kano medivanga yoku ne yandule na bambantu nti nize manager wa Taf Soja olisegera from day one Taf oya ya ukana ni management ye nize nairawo nga manager manager tamtam sente
0: manager
1: wa events nti nize ategere bivulu wa gwani ayitambula atya lwemba cholujo kuya kupitio bitio ole cause we na general manager atamuche
0: akase
1: Taf ye mwene otegere ali ya mpogwo mulimo
0: yes
1: so abana Uganda bo ekintu kino kyatandika of course kizira mu feeling
0: yes
1: nti oba tafu muni vineri yanko oye nze ni kwogera on behalf oyetegera ndi kwogera nga manager nga tuvio kanti niko ganga nga akola ku radio
0: yes.
1: Ndi kwenda kiyalinga air bulunja antu bategere kitufu
0: so wo banita for ba manager
1: yes we manita for soldier mba manager oyetegere chendu etu atemba DJ wa mzani ya music nga tuje ku events
0: niwe official DJ wa Taf
1: yes not inti ni nzana ne mbada Taf donka
0: yes
1: but we mbanjie na yekozi abembi abasinga abunje baina ba DJ
0: nga Edikenza ina DJ
1: ina DJ Gravita ina DJ na abembi baana abasoga baina chi
0: ba DJ
1: erezi za mwembi muso gali wano andagana ku stage na dema mkubila chi
0: ndongo
1: nwe mbake nje ni Taf but chindu chino cha ida chaba ho nakuwa TikTok elimba abantu
0: yes
1: olege omuntu oluge maisimulie ye elinzamu ati chino chide chiti chino chide chiti chindu cha wagati wabana balenza ababili chatandika chiti
0: cha Taf ni hoi
1: aha ndi kuogera nga manager ndi kuogera nga DJ Fanta abali kumpulirisa ale chendi bawane chitufu ezaja kuba chichi
0: chitufu
1: twa inolwemba twalina nga tuli premier linga wa Dr. Hussein
0: yes
1: bacha za Taf Soja Taf Dr. Hussein nga omwidi watula ku interview ya mubuzao ati abembe abembe ile wano we bakuwamu ku battle osobolani nako ati nze buli gwe bampa nkola chi
0: musobola
1: ati osobola abadongola ati wena aboza che bango no we idi ebi interview
0: cause
1: buli do buli da abembe idi mwembe bamutula ku ni ku radio ati gundi team idi ati gundi dancing
0: yes
1: kati anko oi ya yawo na clip eyo yabonanga ii Taf omwana gwa kuziza amugemye muche muliso mubirevu yena yajayo bamutole ku interview ode ga prince valid
0: yes.
1: Kati bamutole ku interview anko oi yakati wena Taf yena bichi bichi ozegere Taf eza cha sobola nga obid
0: yes.
1: Ade ya Taf yena twabakati irayo ode genga tulinolemba tuli kwendo kule kula
0: yes.
1: Anga tuli kuetaga kuche tension ya abantu tuteka amawulire atafyera kati nze ni wana mulesa abo bakali namulesa bakajidamu bakali kuweza chi chenda sobola kubisa kuchi kati utaru atandikirawo kati yango oh ye recordinga ati weragalaga aye na kati yu akati kumotoka yu kwa wei lagi sasolo kano na yu
0: yes
1: olize gini kwa zanku oye tuwali ngana ye ngatambla na ye ngatu mkati mwana kati yu kano tafa kende ino vichi vichi vichi gini nga hidi munga so guwa kati yako
0: yes
1: kati anko oye ya tuswama nga bintu bili habitu
0: akati yu kama mkasa chako
1: akati yako habi idabe bintu munga so guwa kati yako habia ife ote gini
0: mbukari mairogo
1: chuna chuna chachiri
0: mwana ya kaimba kuduzi ya zo
1: yes blood ikangobere kubuli muntu ayi asobola kubeyonga nzene sigulisa Quran
0: iwali wa Quran iwalinganze
1: Elia abantu abesigulisa Bible buli muntu ayi nachakola
0: che sigulisa
1: so taf yena izo bakati yoke kaulira munshi emirembe so mnange dupaki nze wali ni video utalo ali kumpulisa bendi ko bana ebiri kiriya
0: muzo
1: kubiye
0: muntu
1: olisegera bwetu jakati boss kati wetu bawo nga bali kwepinga bato boss event omukulu aji Shafik
0: kamia
1: yakati be abana bana bave mu bigambo kambatele obato bakubechi
0: bakuberaga
1: be kuberaga ya tuti ya misa ya tueta ni batafu ya eta noli ya tukulachi twasuka toyogera mu ngabika kujja mu kamera
0: yeah.
1: Takati za buzibu ife atuwe sente tukubechi waga era buli mwembi amuwa esente ditasoba milioni 10 oyo boss events
0: 10
1: buli mwembi esente diteka wa milioni 10
0: eh
1: hey. Ni odegera so wakati amsa datere mwenkula nkulana kaje tukubeche waga mnatu watu kaliao nganko oyi tupaki nzo wale kutoke shopa tujokuira ngakati yoba katwele
0: ngabajire nako
1: tujoko twadema kutegerani atwaza tye baba na babugembe otegere tujoko na video wira alikula video ati akati yakakwera gisankalina kaza naaka nomi tafu goli kuona hoyo tafu no mwembi akasinze kuba na mpisa mbusoga tili kumogea just because ndichi
0: nasinga
1: nabandi bali yabempisa
0: Kwa wabu kwa wadi aliyomu kubaini mpisa.
1: Kala aliyomu kubaini mpisa.
0: Aiti na singa.
1: Ule kini?
0: Eee.
1: Tafoya ambuza. Tuwa chiamo babi. Na mkani be. Musa dawa batu ya chitiyo. Abu nekali kuenda mauli le tumuleke. Tujetu muku baife bato. Fetuwe wonga tulinda chi. Bato kuiku mene isa tumwe ziguno.
0: Yes.
1: Mwuru mkagoli kula chi. Munako.
0: Timu ulu kuida.
1: Waida waba press conference ya imwe.
0: Soka ya ife.
1: Muna tuidi ya bintu biajira katifetu afrumi ya tufrumi ya moruemba anko oye tuandu wa mufrumi ya mochi dia katuwaza mtie bintu just vya andongo tuidi ya press conference ya imwe mbabe sao kuogera wali wabulu njibia njio kuogera wendaba chaini miyankubo chori mbi
0: naliwa
1: babe sabulu njio kuogera anko oye ni yaso kuogera ya la inko kuogera hao ya yogera hao ya kupa ya ta inko kupa tafe bikonde tipe chali
0: ya mkupa right
1: ae tafe ya mko zeke chundu wa hile Nse na kwa tafu, ya wapona video, na kwa tafu, ndia, calm down. Ote kede? Calm down, ya mpuliliza.
0: Ya mpuliliza. Ya mpuliliza. Ya mpuliliza. Ya mpuliliza. Ya mpuliliza.
1: Ya mpuliliza. Ote kede?
0: Bali kukubalefu tindaleti.
1: Anti nze tiru andisa, nze zila mani galwa.
0: Wasa ambaduze motoka, video
1: tindaleti. Anti ndipu idira. Ote kede? Kati, timu wanko oi baso kaba waga waduwa Mr. Kashi, ngobe idi. Waa, msaje yako wangu de, bichi, na kwa tafu, tajira kutikitoku. Ife tufoka singe kundongo na bateri yu Umuzade ya tele msende de ninji
0: Yes
1: Fizi ya tele msende de chi ninji Muna batu saliza kutiktoko Jwe ni kuogela kari kumpulidisa Weno obidi niwe mweno liku ningira faridi obidi
0: Bidi ya ye
1: Katituwa wa utu wakati time Ako ye wana akati yoke ifakua akawa akadondoli Poza akatuwele kamuli akawele bawagizi Tuwakati iya jisada chidonga chigitu manile ino Atukoma angeza chesoba lakula chie Tuwakua tutibe Anko oi, beza kupolisi, ya tukoba hati mtageza ja kupolisi, biza moche. Tuwali, tuwakati ayo Musa dono ngatu mani reino.
0: Luzi.
1: Katiba hatu kubile isima, hati Musa dakati iyo. Alikata, Musa mkata, aliku central market iyo. Jasa anga jakawa. Tuwafu gemoto ka.
0: Mwamusa lako.
1: Ngatu ino busungu wefe. Musa dono ngatu mani reino. Anko oi wewe tegeza kati yako. Ezile yako baku anko oi wewe chiko ndeche.
0: Wasa mbe moto ka.
1: Hati udida. Udida bigambo binu. Wetuka kwa anko oi. Anko oi ya taringe chuko mi. Tuwa mge matiri anko oi. Echiti yose fechidi wa. Eda na malobo za gale mkatambio mwurida. Anko oi atinja kwa wachiti yo. Wete kere. Ati ole mwana yaka chiri moto kwa mo. Yademo kwi gula o.
0: Mwame nenda
1: kwa mwame. Chituwa amena. mpira oliyada yala yusikarujati ya ba utakere
0: nga
1: weji ba bouncer eyo nsobi tuwetonda tuwetondiri yaba na Uganda
0: ukume nenda biru
1: aha bouncer ya kulachi nga weji yaba kumi ba bouncer boti bakulachi era wabone sikuwe feze ya mena but bouncer ni ya kulachi
0: bounce ya linimwe
1: anti ba bouncer yebi amani ya tuwa mnini ya tuwa mgoba no mgoba
0: hey
1: yeah bouncer tuwa mgoba mulo kuba echinu chiyakula ifu tituwa chimukoba ku nga weji ba bouncer ya nino ukuba bona cause ifu tuwa gemango hoi nga tuimu uzakati yo
0: ata iwo kusambe mtoka
1: ati uli da tunonia mtitulibo na ata baitu buzabu za uso uke ina mungi
0: wajuku
1: na sida kwa nati teka kutuli imba waja gede teka kutuli imba wetu ila ifu tuwa kati beka tuje nentebe Raja nentebe jala sikaza akati yito watu weneche
0: mubene
1: nda wide bintu bia ndongo
0: guwe ndala ndala
1: bintu bia ndongo bada kamba kubele wadi ya yongo li muwagizi nge bintu bitele mfeeding tuwe bidi otegele tuwe bidi ifetua nda kuba 0-0 otegele so mumu ina mweno abantu wide nga wakati Fanta talina kuba na side nzenzila side
0: Fanta bali statement ya sinze tambula nea mbo wali ku TikTok huko zena video wa maze bajinshi ya lingira wakoboti Anko hoi no nene mbada. Tika ila mkudi zana kuredi.
1: Hai ndi zana.
0: Aba, nechasinzeru mabangu.
1: Hai ndi zana.
0: Hai ni wanumvauli dango zana.
1: Nze nzane ndo ngu yanko hoi. Just abantu abandi bunobuza mtibabu hidi babu tamu feeling. Oda gail.
0: Iwo dizira kubuzibu.
1: Nze nzia buzibu nanko hoi. But just abantu abandi tiba hidi music. Ata ambula atia. Music. Oje chika mchebeta. Art.
0: Art.
1: Babu hidi. Oda gail.
0: Oko lacho nacho na obitao.
1: Yes.
0: Kale basebo ni banyabo katunaonye kwa mtegesi wa bantu ba. Nga Fanta wavoto menera mwerio bato bata ilijia kuba na mlesa weekend yali kuhida.
1: Era ngono ni omukulu bana bawali tuulisa bene bena ifebia katiyo tu wabivu wako era bawagizi mtelayo kuba anda katiyo
0: yes
1: mtelayo kuba anda chi
0: katiyo
1: katiyo nganze manager wa TAF mtelayo kuba anda chi
0: katiyo
1: ezi sigeire rwaga na mlesa kwi 13
0: kale
1: mtelayo kuba anda katiyo
0: omukulu big boss ya video ya koba ati yeba nobali yombera chi zeka ambate geke
1: yeah.
0: Na jebe ilage kuani ya singe ndongo
1: ya yeah, man
0: so katumunonye kwa omukulu tubone ente kateka liditia
1: msadabe ya kwa natu siboyo
0: ani
1: fizi ajaku vila
0: Fizi.
1: Asa darage gaba tamu kodi. So ensonga tiwe dilita ambla.
0: Fizi uliko lori ate.
1: Muteiramu kuba anda katiyo. Aba wagizi mwena. Buli wagira TAF soja.
0: Nga tukali kucha kati. Oluna kolo hido tuajiro kuzika bikolo vero. Anyway katisoke uno mkulu. Nga wako bila jaku unko
1: bila. Nko bila aba gaba tamu kodi.
0: Se ntaba.
1: Leo weekend mba sumbu wa sumbu wa.
0: Kukovia kusava cha igulo. Hello.
2: Yaman.
0: Owe chitibwa.
2: Okoboti ya sebo.
0: Ndifiti, okoboti ya my brother.
2: Ndistede, teri agamba yo.
0: Teri agamba yo ya de?
1: Ndi uma katojila kote.
0: Kati?
2: Wanjo HTV.
0: Abali ku radio, Busoga Royal Radio live.
2: Yes sebo. Hey, onta hile yo?
0: Hey, uliku Busoga Royal Radio.
1: Volume yo kuisimuli.
2: Yes sebo.
0: Echiru wo? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Fanta hali wanaliku ulira mkambwe Fanta.
2: Msada watafu soja manager.
0: Manager yi mkambwe.
1: Atili mkambwe, just to do na kubeda bantu bitu ufu just.
0: Wabo no mugere.
2: Wanyo?
0: Kale big boss.
2: Yamani.
0: Chetu enze. Otukobere ku ente kateka idili jamma iso eda abato ya Uncle Hoy ni TAF soja.
2: Ente kateka lirijira ila la maiso elu kutegirange chintu chilina vibe ya amani ino uluna kora hido tulijaba ni press conference enamule samu parking uwe na wajoba show
0: ora hido
2: yes kusawo kutandikira ila la munana ba sponsors avenda uroba java u ba stakeholders ba politicians buliomu alijava u mchitiche okoge kungerichi abate jetu sobolo jikola eweo nga security nungi elaba abakuru msecurity bajaba hao kukone ngabuli ya hidi okubo na share ya jaji numiruwa na chigende nilwa cha press conference ya yosebo
0: elia chiriku buza abantu big boss
2: yosebo
0: abantu wapa singa balo uzanti bato elina kuba wagati wa TAF soja na Uncle Hoy aye kuposta kuliku ni yazo
1: Chitungu.
0: Chiri chiti echo mulala ali battlinga babiri oba buli omwali battlinga mwini
2: no buli omu abantu abalo akuba anti abantu bategera chintu echo je chapa basoka kwa kweyuliza kushoya tina baby Mwavayo baje ku social media platform zina Dr. Husseini matandiko kweso ya ayenge songe nkulunga bona bona baliko bati oyo ninze mwene namulesa buti ku bantu abalwanira namulesa kwali kuhoyi kwali kutafu kwali kuneyazo
0: yes
2: era oba wetegereza yazo ni hoyi tibakaye embera walalo kutola kungabagana ino oba wa mama kadanga ngabalipo embera mukuru embalwe ekiraga nti bona bona beyawula buli omu yaaba musaada ku mwine era bona besuubiza nti ekiwiri kyaibwe kibaire kinene ino okubona nga buli omu ayenda ku provinga mwine nti ekituufu kyene twali twemba babiri ayi ninze eyali master plan mu kino ekintu bona obusungu bali bumalira awo bwekitaida kyetabika mutaapa okoba nti anze nkubalaga kadongo kamu yakola ki
0: twamugoba
2: ate yakoba nti ate nze nsobola n'oba kubirayo mu kadongo kamu yena yayendo bapulovingirawo so bato omuntu nga bwali gibona eri mutiimu taapa eri mutiimu hoyo eri mutiimu yazo
0: okiwagire
2: okay. Mwembiwo
0: tulina stage ezidandawulo obonabona bali ku stage ndale
2: eyenteekateeka yona yona tujaba tubyogero ride mu press conference nga tusikinga advise okuviira irala yeimwe ba radio presenters abali professional
0: yes
2: omujalingirira ekifo tuletegeere enteekateeka oba kyetaaga stages isatu boss event tulirina nga buli omu aba ku stage ye oba kyetaaga ndala oba ibiri
0: yes
2: byona byona tulijja bikubaganiza kuwala endowooza si abali kuleekanira naddala ku social media okuwakana one teniza obategeeza nti bino ebintu muwakane nga musasulakyo kuba omuntu asinze titujja mubalira ku stage kwonka tujamubalira ne kubawagizi then n'abantu abatambuza amawulire agazirayo mwide mubeewo press conference then ni kusho mubeewo odembe kubeeyo mu senta kuwakana mbwe ate taafuna eyasinzewo ine yasinze nga tiwabairewo nze abantu abo muna bantama mu omuntu abaali yawakana n'okulwana yalwana aline ekituufu ku shoti yabairewo
0: sotulibe
2: eta mwenamwena abalina amagezi ge mwenda otuwa ku show mu kifo gy'okwogerera ku social media eyo ebintu ebitagemagana mwide olwaide mu press conference mutuwa amagezi buli kimu ffe twaniriza buli magezi ga muntu
0: bosso
2: egy'okubaawo nga buli kimu kiri mu nteeko gyakisinze kyemina kwakiwala security egyabaawo sawundi mulungi n'abembi bali mu mbeera nungi era bajja kwemba n'ebifu bagibiireku ebyo ebyokuba ti kibiya tibikya a bo bakonsentretinze buti balijja muli aso beerinze ku stage
0: ndi kwenda tuwe clarification entofu ni waso bolo tu once entofu kuchino ili abantu abadde emi okuyikiriza nga baliroza ati kano kabadi ndi kwenda yogere ku mwiyo nga boli omutege siko chenku idi kutoli muntu wabi ntu bya bufere fere bino
2: anze tisoke na ilalatiba mububadi event yange tisobola agita mububadi abaana bano ebintu byaibwe ekiruyi kituufu kuba idi abantu balemera otegeera nti niwe ba bizinensi buli omu ayenda eyiye baninga neesinga niwe kubakwemba buli omu abonanga naasinga bana naddala ba celebrity ni ba purezenta weenookoba oti ninze namba wano purezenta wano nti abantu abo kye bali kulwanira ekintu kyali kituufu ate nze okuvaayo okutegeka tiavaayo buve nti ntegeke kuba nze nina abantu nze buuza abantu oyo tutegeka ba Spice Diana tutegeka ba Saha oba otegeera waliwo puresha mu bawagizi bankoba nti abaana bano mu kifo ky'okulwana iwe niwe gwe twesigalina event eyakabi na buli kimu ekyakabi lwaki tobayiza ku stage bave mu bikonde era n'atyama nabo n'awaya nabo n'asayininga nabo abaana bayikirizagania era abaana saawa lino bayikaikaine tebaire stanti ti stanti ebintu byairala ezira kitanti muntu gyasobola amena andabirwamu yamuruka ya muntu ezira kitanti ole gyasobola aba na katiyo abantu babona akatiyo bayidimbu katiyo kyonka banaako ti katiyo kyonka
0: kakatiyo
2: ndi gyebyafaayo byakakatiyo yakatola Tanzania
0: okitegere
2: abantu abasinga bayidimbu mbwoyo mwana yakemba taafu abaire ni talenti yayo nga tevaayo n'okumuwa amagezi gakatiyo n'omuyigo era abantu abasinga babaire babona embeera detidaali nungi paka we bamuleeteire omuyigo weyatoireyo omuyigo
1: yamala wiiki biri nga talya
0: eri ekiri mu katiyo
2: banaiwaaka akatiyo ni kavaawo taafu kati ayina omuyigo ni bamutoolaku omuyigo ni kusho muyinza obutagirwa obutakubona
1: sado nebamutoolaku omuyigo aswa n'okufa
2: tasobola aba wazira mwigo ate kati oh yalowooza nti watwala kati yanaaba amazzi taafu kuba idi strong point yeweeri eri mu katiyo
0: okay
2: Imo mbona omuntu okulwanira kati yono kwe ndo kuloza kati yono ko kwe ndo tola ya kati yokutoka okumenenda birwa muyole no tola yente bete kali kati yobutiyo akakati yokava Tanzania
0: kale big boss wanyisebo ekintu kya bato ngo omuntu abere ku mondongo for some time oidi ndongo bwetambula tichinza kosa tichinza kosa bembe banaba biri nti ido twabere ko mukuzika bikolobere yo nabo nabwa gizinga bali kwerwa na bene na bene
2: yesebo
0: ama uri galibi tamanji manje ati ho iya lwine nole ai faba bere ku source twa bwine chanda ulo nti abawa gizibene okwerwa nanga bali bene sanga nti bano bahoi baida kulwana batafu tichikosa bembi
2: tichija kosa bembi kuba cheche tichitandikire kubana bano oidinze nine ebintu byendogera mu butu fole yakobati ayogera bubi bana abasoga tulobe kwesiruwaza ebintu bino twabibonera irala kuva mu America ebintu bya ide Jamaica ebintu bya ida mu Firebase Gagamero ni Rio na Ireland ebintu bino tubibo ine mu bantu banji atenga sawa dino ba big 3 bakaliwo ayera oidukire bisera bya Firebase ni Rio na Ireland ate ebintu bino birese vibe mu ndongo nze mbivu milire ratibi kiririzam aye just nenda chebeta herese competition bivemo okweita bivemo okola chikili ebintu bili ni muba politician waya gana ati ola wagira MP Faridi ola wagira MP akatugeze MP Fanta batani koko ikubeyo beitangana aye ngate bano ba MP oduna amala kujaba akwabita era baje mu state house nabandi bagana neyo mu office mu mabala batyame berire nabona kuwana abantu abali kubagana olwalufafa ni yali yani haji ngabe bete mama jambia ayo akalulu olwa walupapa ni haji bati amanga kutebondala aye ngabantu becha wapaka buti tumoni abantu wanokuswengere nani imwe abawagizini imwe abakafiramu oja kuagana ngole baje kwa kubendongo tafa ikirizo baho ya ikirize nti akasadaka ankubye ndongo baba ile kumeza beikolere na kolabo mutimu abawagizinga wakuva mwino wa mukosa bana mukirize mudeme nti bana bana mulibe nda mukunye biwa imukoze ti rwambere ba ile waire tava ile stand ti ba ile bya ilala na bali trending na ambandala era cho vomo na ndimo naye abantu abatole tola abali vayo batani ko kube chintu ngaba igisa wadi no tujyo kwa ulira talent abantu baba bemba CD nawa ndoto endapo na abana abati talented
0: abali
2: kwemba live ebintu bibe mukulwana mulimu kibanenda andikwa nenkomerero omwana we baba muzala mama walira yakubendulu olwobulumi aye tichitegeza nti omwana amulumye ina amwite
0: yes
2: obaida akume baba webe era omwana oyavamu ekirungi sabana bana bawagizi mwikaikane mulimu wa timu ayete muntu we ndita kubutika ikana tulija ku stage omusada tumukubire ku stage muba wa magezi kuba abantu bali no tabukati instant oyenda kulko bandi pali zito yomba nga kuwaire na muzeyo wakobo tiaye baba atenga na kuzala kuna mu butange magana oba buba mu family kati ate mubembe oba buba ku radio ku musogaro ya uwe mukolera wakobo tiaye bana manager yo aya ate mubembe mulachi mwenda mulowoze ndi tafu peso bolapu na butaikania na hoyi uzebi ebintu mbibu magana ni mwabali tuuliriza mfamile ya iwe yoti muge magana choko na mkola santi pana mutaandiza maziga saa wadino
0: boss
2: nenda saa wadino oidi famile imeka lekula wa masimu mwili umuwa koba atinze muganda wange ni mama wange tituge magana mwati vyo timubie ta santi mwati mwloza nti atevi atafu ni hoyi ni santi yes bantu mutamana bantu mutaba informedi na bantu kuba na miti mamuli nabo ineyo nabali kubachoyo omwana ngabali ko bati ya mwenda abantu baide baba wagira nga muri kole ebyo
0: eriyo ni
2: bali bawagira kube ebyo bebali kola
0: eriyo ni bembi be eriyo abembi abatali basanufu na chiri jamu maiso nabo ine kwa bembi abenda ulo
2: bazira kukatindo wabaire kulumbe wabo ine nti abantu bakubire ta fendulu bakubira swengere bakubira hoyi eriyo abembi ababaire wongolozo oti baide simama gombe
0: onize unike
2: okoye yakoba tibana batandiko ku opinion dead tagama gano idingo ride right, nabo ine ngabawa gizibe kubira nabo ina bembi abali na kuhiti nge kitu kichene batuse kulumbe ngezira waira ali mulinga ku nabo ine no mwembe yasasuira abantu yabawo olukumi olukumi ndi kati moni ndile wale mukube enduru muno nereze nga munda ketindi wakabi butwe dio buzimbo bwabire ba abantu yayenza abatambuza oluna kulambo le yakoba mwina ati benzo olukumi olukumi ate tijja kubanda olukuna kulambo omusanda atwongere sente wabatali twongera sente nze ndiko mano tijja alekaana ku lukumi oyinga abantu batuse kuleveeyo afalidi wabaire kulumbe waboine bembibandi nga baidyawo ngaoyinza olowooza nti muvuzi wa boda mbalawaaba trendi nga trendi yaibwe mbaikirize bapemu ebyo ate nekindi presenta abe presenta bloga abe bloga DJ abe DJ TikTok abe TikTok iwe wonaba omwembi kuba oli sikinga relevance otandika okwira ku TikTok oyo weyogereku otandika okwogera abapresenta bye bandikoze otandika okwogera ababloggers bye bandikoze ne ba TikTokers bye bandikoze bana tich kirungi
0: kale tiketi
1: boss
0: aji
2: kuina ku TikTok yo kufuka TikTok
0: aji
2: tutama ewanji
1: aji aji aji soko gabe namba ya ebali gulira ku tiketi edata soja nako oy
2: booking tiketi kuba ife show almost eri kombi kuidula
0: gaba bwa namba gaba
2: 0759 asa tunaandala
0: asa tunaandala
2: abini na itano zero ina show ya kui 13 Saturday ayorwa ido press conference muri omuntu kwese oboli team tapu oboli team hoyi oboli team yazo oboli politician oboli president oboli yani muide na mulesa
0: ira mukwe namba okusemba yo
2: mugatu werawo enamba eri 0759
0: 0759
2: asatu na andala abili na itano zero ina ay baba program
0: zero
2: ina nsomye namba ay baba amasimu gatane
1: senoba bagule tiketi bagule tiketi
2: sana namba yali jikuba ku script lembo za tembo mboza tiketi mboza bya boss events
0: iwe kuba isimu obu
2: mbole ya jiza ya kati yo baka alipe
0: kale tu
2: conference ya rido
0: kale
2: ya 13 akasemba yo abembi abagwa mukole emirimu egindi mukube chapati
0: bana abembi abagwa ni bani
2: sugula abaana mbu baserebu abaana balifiire endala munumba mukirye mubaserebu abaana balifiire endala mubulukulu abaana amayumba benda basuulira bintu wabweru tibafuna sho baliyeyo olukuna kukadata yatandika okuleekaana n'okuyiba abantu
0: so olikoba oti abembi bafuka babuloga katukuleke
2: abembi bali bagoba mu mayumba
1: so omusana jali kwogera ku kituufu bana abali tuwuliriza nze n'olwaleero kuncho kwa leero wembere nva mukyalo ozikere mukyalo eyo ndagare nanko oyi ako oyi era tuwayiya bulungi wazira buzibu bana abali tuwuliriza ebintu bya ebyokwesa bentebe kimanya biki ebyo twabiviireku buti tukujja kuba wakintu kirungi akuba music mulungi wewe nawe nobe edinti waliwe mpalana wagati wa tafu nanko oyi waliwe mpalana wagati wa fanta nanko oyi wazira mpalana weretya
0: ere mpalana ya ndongo
1: ere mpalana ya ndongo
0: tia kwete ma
1: mneke kujitwala paso no mneke kujitwala paso no mutate fanta taye ndanko oyi pe tiwe chidi bino bintu bya ndongo bladi
0: kale
1: kale bintu bya ndongo ayinga abawagizi ndikiriza nsaba abawagizi aba timu yange cause nino sabiro omwembi wanga abawagizi
0: ani tafu
1: olweso nga bajja kwa ulamu
0: zena nje asabiro wange
1: kibata kukobye ate obuzibu ino nebiniza abantu buti iwo okobo to jasabira hoyi but tayenda tafu nze bwanga jasabira hoyi ayitayenda ani just obala nibi no byobufuzi chalo chilala ayenga tuli bachika ngondwagira mukulembeze mwine akazana okunuma
0: ifabe mbe wetu likuogira kutusiba nabo
1: kati wo muwagizo oli eyo oli toli kwenda principal toli kwenda fanta just because it yake ati anko oino ne ndongo yo oje ke chindu echo be so abawagizi batafu soja bana mukereku kubanga balija kwa ulamu stage bajata okitimba ngabatafu babeno abayazo wale abahoyi wale
0: fanta chindu kino tuchitegere butegera ali uliriza bwemba mpagira seno ngowagira maniyo tichitegeza ntutuwaye tichitegeere aye tufusobola kulobera nti weva kwa seno yoba kwa kumani uyo
1: jase omuzano okunumamu abali tuwuliriza omuzano okunumamu
0: tusobola wagira timu ndale
1: yes omuzano okunumamu tuyina okubanga ye
0: yes.
1: So nakwenda omwezi nga 13 onako lwencho press conference tujja kuba namulisa we na wajja okuba ekiki ekivulu
0: mu parking
1: so team tafu soja mwena mbeta sechuite ejaba guluguru mutatia nti ejaba ya akavuyo nchiramu etabaya abanda kitiyo ekitiyo twakirese twafunye omwigo ate omwigo gukole ino okusinga n'ekitiyo
0: kale
1: uwo matomu igogo gwa vile beta yo kansirike
0: wama bawagizi ba hoi tuje tuwagiri hoi we
1: bawagizi ba tafu
0: na abayazo baide
1: na abayazo muide
0: no problem
1: ate ndaidi ba data o stage bide chitundu
0: chitundu chari
1: ah deka
3: chinana na munana katoneze mukaga busabero your radio on me kumoyo Uso Garoyo Bando!
4: Oh, no! Hey! Eno! Woohoo! Kenote mulala kumulala!
3: Wewe kubakuliriza! Ready erinda la yonka! Uso Garoyo Radio!
5: Bam bam!
3: Ulire ivote!

0: mubala
1: wa mulekeye
2: mama
0: aye nga tongero basi mwana mwana mujiriku afatu bawo tobata mbuza ampula ampula pake sawa diva iko mi Prince Farid ni baddest DJ Fanta Mr. Vibe wanopola ampula ii message imbi tilivu diriku tumila kwa mkaira mkaira aliku
1: eo mkaira ino bangaliku
0: ye baliku bangaliyo nga
1: itu namlondo lukeya airu ukeyo na mubia
0: kana mse kwa mama waifu mno muidinda mama waifu
1: Sirina mama Sirina jakuwele muna no ni yako mama mama hey. Soko mno ni yako
0: muna mama wewa likutuenda wewa likutuengiza mtao ni mno Sirina atukuenda inu
1: aisi mama Sirina yetu zara fena
0: yesara watu zara uli stari muidina mno
1: maifu nagebio
0: uli stegera
1: uli kuenda kutimbo ina show iwe jabu jo ufuka mirao ti mama shwedo
0: big up mama tukwende no mama waife as mama waife
1: mama sili na chaku waide
0: ili bana tukwenda
1: katono kakolachi
0: decoration ye pozi bajere batia
1: decoration bali bapere bajita share events ay bali babanko bali bajichu serina
0: muna bajichu sisa
1: lero bajita chatter rhymes
0: Chatterrhymes. Eh, hey, yajitumi yadina yulieni.
1: Ina liya mukulu.
0: Eh, hey, Chatterrhymes events.
1: Events.
0: Hey.
1: Atimba buli mukolo goyenda. Buli mukolo goyenda
0: mutawu ni. Nikulumba atimba.
1: Ee, asobola kutimbira sanduku.
0: Yeah.
1: Wawo tichinu.
0: Ale mikolo leni bedalero batimba. Batimba.
1: Yadiyo guna jia kunaye kumukolo. Yankati soko ntu wale kuwano. Ntu wajana ye kulumbe. Yankati prince soko ntu wale kuwano. Ntu wai, datu jie. Ya soka msaruni ya jile kumutaka kubona bukowe
0: mukazi
1: mukazi aligange
0: nola wabeke nayo mukwano ngo mlala
1: nalubanga
0: akaza balunji bayino sigara chura anjo olumbe tibaluwe kolera
1: eh ne yakandege sanali didi yakati eh olumbe
0: bakumi atitolo
1: omu olumbe rono jango libone kabulunji mubanga oli yakati
0: mukolo gusemba ya mulango
1: si ula mwino
0: mukolo mukolo
1: yebi ulaganati
0: eranze
1: Amna kumagombe go tokolanga chi
0: nze kumagombe gang tidi but just kumagombe gang mu nambanga ba mzee baba babeta abaka baka tonda boku babeta batya
1: ba mama ni baba
0: abana idini abasilamu ba wanga time
1: base ife mu katonda
0: base ife mu katonda abasilamu
1: bakusabye
0: kumagombe gang ba wanga time ba wanga time
1: bako
0: asomela di dua
1: ai goba sabira dua ye
0: wa wanga time fine ni industry is by the way the jakuba kuwanda ulo nzera anenda ona kuloku nzikalwe lwa muzikiti
1: ifatuto yogere
0: imamu ida kuida unolu soka
1: feno
0: male na kungai satu
1: nga tulikuwa
0: nga mliku DJ Fanta ena kungai satu mwide mwembe mkube rwaga abe ndonga bana badikube ta ta ta ta
1: mna eri akantu kena
0: ule aye kuna kulwe nolokunzi katienda kubo na rwaga
1: luna kulwa baseka
0: luna kunjene sarere yene baba seka
1: itakibil
0: Allah akedo
1: edijoba oli walo umwire
0: necho tili kwenda te bali ku temi ya baseka
1: mwatu manya
0: mtopo kali kwenda kuogera ndizi ukuka ndia imu mwayembia ido mene naona
1: Buna eri akantu
0: Allah Allah ambo buangazi
1: oda wangala eri akantu kwa yogera kolo wali nasidik vocals wako ambo wali vije
0: nze nasidik kito tatandi ko bulamu
1: wali
0: ngabe nakobye
1: wali langa film
0: ya ngabe nakenti fabandi tuvayo mu camera ne twe studio ante hey, mwana gundi ni gundi nze nasidik tatandi kana ye busemba tya
1: mirimo ku bulaye fanta
0: asoma
1: fanta langa film
0: ati kutuli anali nsoma nasidik
1: ntiranga muku
0: kuli anali nsoma nasidik Wacha CDK ya wako bati nze nani nanga film Nali nsoma na Bada wuna kuwa CDK yale kulorwemba lorayu Nali nsoma na CDK Kati nga nina mu Nendo kulanga film Nga nizala nga film kuisomero
1: Iwe
0: Nga bande ta VJ Fanta Nze nizala nga film kuisomero CDK ya kobera
1: Merimo kubula
0: By then tuwa limsini ya 3 Townside Sume waita Townside
1: Ay, Ok idukira muku
0: Wena ni film dange diliyo Kale YouTube denala angani
1: Tolekere muku Tulekere
0: Ata chisinga kukunona Nala anganga mulu soga
1: Ndina anga
0: Aya andi sita
1: Langa moku kati shatero imzatus
0: Asidi kaine chenuchi yangu Ngaka alikula anga Asidi kwa yono muntu Eyansudi yanga Nga nkoba ati Eda aye ndo kwa naka kaka video yao Kaliyo ku TikTok yanga Niku ya asidi kaliyo Ya Na kuwa mwa wakiziba anga basi nga kunsudi ya Aya nkoba duze chindu cha mala muamani Ati hindi nga mazima gani nimoga na wangi Wala nga filmu nga kusudia wapi wala nga bia TV numba
1: TV numba

0: Aye, so when you are younger,
1: I think you are
0: now, now, now. I do the younger, you are eating the man.
1: I'm going to see that child. I'm going to just.
0: So, Nani Mulanzi,
1: what is your.
0: Yeah,
1: to do a kid,
0: Nani Mulanzi, what film?
1: Cut it, we name
0: it.
1: Ninze VJ Fanta.
0: Abde buti kafuna ano filmu ndala njukula angire mokuwa. Kafuna ano filmu ndala. Tegele ntale sikili na do.
1: Omukuru yeso kalanga filmu nga garifuga DJ.
0: Abuna ano filmu ndala.
1: Atula angire
0: njutole mokuwa na malobo.
1: Jaira anga filmu nga. Amuuliriza. Sobo loji kujuuliriza. Otala anga filmu ya iku minamunana.
0: Weka ikana.
1: Iku minamunana.
0: Obeiro otia.
1: Zote lako awa iku minamunana.
0: Ni kwenda kusoka di. Fili mudi no, tunyewe tutolamu.
1: Langa hola.
0: Tutolamu amalobozi. Soko soko oline mungu mema, hindi kuwa na miuti inga fili mweno.
1: Yaze tabo.
0: Bulundi.
1: Kwa hindi kufanta alanga fili mwchi.
0: Abe, tilanga.
1: Chira Uganda.
0: Tilanga, but nalanga anga. Anta yari nga biisomero.
1: Ila no mlale iwe.
0: Ha, inga buti, ngo embera ngoli kunta akuni inji.
1: Ndi kuendo lange fili.
0: Oli kuenda nange fili. Mni jala anga, just kan soke ntemo kwa no, tokenolo jeno.
1: Iwe chobo kole onge za wa ready yali kuhuli, za ready yedo.
0: Just no bino, talent na jirine, na hilo, akuba Allah, tibo yanko la. Ya sana wana idawa.
1: Waidusa.
0: Betia idusa.
1: Panawoli na watu ufu.
0: Bebe, wito ugeza.
1: Zimbabwe ya vijia singa wangu waidu.
0: Watobo ukwe, sebo. Dina kana kani kenezo wano.
1: Kulanga katiyo ni?
0: Nina jendi kwenda. Nina nakani jendi kwenda wano. Ngeri jendi kujenda mwe.
1: Zeta bobu ide bubuo. Tuina umundi mulala chatera imzieka. Bobu ulanga paka kwa abiri.
0: Ante ni kwenda funano kufilimu.
1: Mbawe uzabu soko tuliwe.
0: Ni kwenda soko kuwa na angeje na nanganga mfilimu.
1: Filimu yolu soko jidiwe. Tuina ubenge benge ni uwefanta. Mulibabili.
0: Kale.
1: Tutandike.
0: Ina muku.
1: Alikuwe uzabu.
0: Tilikuwe uzabu. Zasi.
1: Angeriwo.
0: Nangebula angeriwo.
1: Eriwo. Ikuenda kunoni eriwa. China Uganda. Jini liye ntuwe.
0: So wala langa china Uganda. Just ni kujira wano weno. Ayo likunta kuwasi wasi. Tidi wago.
1: Kulese.
0: Muno mza dono nga ikunta ino kuwasi wasi. So nijalanga filimu. Nange filimu chi.
1: Yo yenda.
0: Nga filimu elimu chi.
1: Oba hola.
0: Oba olo. Oba yone yona. Echitu ufune chiduwa.
1: Funa ojo langa.
0: Anti.
1: Ayo tukobele li na nomuli za ya jino ni yako. Afanta ya langa kano.
0: Iye. Nzinja kanzi ndi kukolela wana wito fayo.
1: Tuoleke de chatele selu na kukolela.
0: Ndi kwenda afu nao just intro yayo.
1: Nzeta abu.
0: Ndi kukolenge li masivu. Ino buti wajale kaje. Tayo buteyo sound yeyo. Jiteyo.
1: Kale. VJ Fanta. Introducing VJ Fanta.
0: Umpola umpola.
1: Kale.
0: Bamweta niyo.
1: Bamweta chatele rims.
0: Oba kale nange kubidi wo.
1: Ebi afidi. Ebi aji.
0: Ebi akati yu.
1: Waza tabu.
0: Oba nangi kamu kwa ano.
1: Ayela nkamu kwa ano. Nga nize ndi Prince Falidi. Mpawe na ichu wala hao. Funa ichu wala chompa.
0: Njachi jina.
1: Nga chembi. Mpa chirocho moniki.
0: Kare.
1: Mpa chitina baby. Mpa chitina baby. Aye dino mge iga wangari uli. Diza gogola ange.
0: Nani?
1: Mge iga wangi rania.
0: Rania.
1: Rania.
0: Kare. Kale tupatole kile filmu una kuruwa lero ngira nize mwene VJ Fanta kano ketuli kujamu kamu kwa anu babula ketuli kujamu kamu habati eransa bafu na woli wona wona utiamo siriki dide ketuli jamu kakamu eno watu tandi kile utandi senuma na mlezi Prince Faridi ono Mkwano gumulu miyaino. Era gumulu miibanga inene. Uwale rwasa zeo. Mubanji. Atole yomwana muwala jugube tarwania. Amlange mubanji. Era wetu tandi kila kasinema kano kafiri mkano. Tandi kile mchachi. Ndolevu landi. Oba faza. Alikubataka akaweta. Kankusibi dao.
1: Alo choka yeti.
0: Ategeti, yona gana mu action Kuma mkabu Vivya ni kabia kusoko jasko
1: Natukame yoku wa masimu Vyana akula Tugema yuka masimu.
0: Gema yuka masimu.
1: We David Gates.
0: Gema yuka masimu. Ange dasti. Yari ngabia ida. Ngabia kula kuisomero. Eraba obi bangi wa oji bangi. Town side ya.
1: Oi.
0: Mana mbende.
2: Awakazi.
1: Yaman. Obo otia.
2: Mbema likuza Fanta.
0: Yaman.
2: Mbaga nyoze expendable. Nika kuge kazinga.
1: Expendable.
2: Kwenye ntumbi. Ne VJ.
0: Yaman.
1: Aha.
2: Ajakola ne wafene kayunga kila wikabu filmu wepta niko bufu na
1: kwenye kibanda
0: eee
2: kwa video yo okumukulo motinga obo kutandika laivu ye aje laivu ajikube kakoge
1: eee
2: kibanda change chivachimara
1: kari tusime chikari kakoge
0: abo na just nadi nadi eda by the way nikume biali binali inga nsingo kwenye
1: inanga yotijisimi ae
0: binali nsingo kwenye bintu
1: oi
2: wewe
1: vijana kolao batu mugobe
2: ame anaitubo zaba ni Jabiri mwese mwete mfaka
1: ee Jabiri yoko mwete maiblaza
2: ndiye batu baba mwesejigo vijana kolao ya mwete mwese masaka
1: avu masaka avu
0: ati mwete nabye la vila nabye la vila mtu
1: yo apaka ano Jabiri Jabiri
2: wanjise mwete
1: katuku tere elofini network katukuwe dedi weno tulangire mwko iyo
2: aa pia tayo zaba
1: eh tayo tayo tayo Jabiri alangye
2: mwko
1: tere elofini network
2: ndiwa dada ndiwa
1: aya langa langa
2: kata kwa baba nangye
1: langa
2: ndiku langa vya kati yo na TV
1: anti zandika
2: watu wekila kusaya kareru nga mwana mlezi kasoja aya geni mwana mlezi yuwa mlezi kweli ya biajazia ustiti wanu ya mlaka ku nke watu wala kati yu kakye zetu wala kati yu kia
1: Kali de kera hao So mwana Fili mwaji waya uwe
0: Luga nilu angiruali By the way asidi koyo Tewe tuwa tandika music on Aswa kwanti haba ntituvayo Netu teacheru njino kuvayo Kagundi yonze nize natuwa linga na ye
1: Kumbaga kumbaga yangi Kida kidolanga muka fili
0: Fili mudiriyo ku YouTube
1: Kukubi wanoti najia ya kaweta
0: Fili mudiriyo ku YouTube
1: Kale
0: ndiyo ku YouTube
1: ndiyo mwembi
0: osobola kujayo ku YouTube wadibona wabona
1: bulinyi YouTube atemu chi TV
0: atemu atemu bute
1: TV
0: SXM mixes kwa didi
1: ndi
0: SXM mixes kwa didi kale wabone ku filimu mwembi
1: basaba ni banyabo tulina omwana omu kwa baba ina talent nga bana bato twabako bantu wane wano ku Busogoro Royal Radio wetogera ku new talents wetogera ku raising talents studio era lobwire kubanga banoni ba kamilioni ya bencho basidi kivokozi bona batandika batingono omwana but sawe no nabe nsonga mu Uganda basaba ni banyabo tuyungibwa ku one of the great talents bamweta Shatri
0: Rhymes
1: gwetulina oluna ku olwa lero tuligwenda tubenga tutandikirawo Uwile kuchebeta Busoga has got talent. Tuilaba na bali talented. Are you ready DJ Fanta?
0: Yeah, man.
1: Let's go.

0: busy kebyo cha yaman kale basebo ni banyabo bamweta chat rhymes basebo ni banyabo anabako bantu bulirwa mukaga tujali tanga yoku na abana abano ba raising stars ba raising talent those raising talent betu kiriza muntu wetu bawa amatu basobulira lo kuba abensonga bana ba wildiza na basinga kutu izamani soka ngemeyo kwa masimu idala abiri asatu otukobero mwana omulire okobotia ali ku ready eno koba boko boti Prince Farid otese no problem kuba isimu Prince Farid gwenayo gwenayo bamweta chat rhymes basebo ni banyabo ono fanta ali mukuli yambe kuba isimu koba ti Prince Farid omwana amulire otukobere ku ana akola oba bichi bya ino chusam hello
1: hello
0: yes sebo
1: sebo
0: kale we na jebali
1: Nani Bernard okuvuye bugumye district ya Mayuge?
0: Wanji sebo?
1: Nani Bernard okuvuye bugumye district ya Mayuge?
0: Omwana muulire.
1: Omwana muulira nakola.
0: Omwana idakola
1: Naye.
0: Iyo
1: omwana yene ndo bavenge kubulirwa mukaga.
0: Omwana ki?
1: Tasha palu.
0: Tasha palu no problem. Tudamu is no problem. Kale tuyanziza. Akobye idakola aye no ulumuka gatumwikize ko nita Shapal no problem wazira bizivu wazira tagali hello
1: hello
0: wanji sebo
1: bari yo nyabe ya busema ka mupaka
0: yabe ryo kobote my brother
1: wakusoro kamuka munango oyo aja kuwa mwana wa mukisa ino lwensonga Nkimama yo mukazi wa mukisa ino ina chakuwe ile
0: mukazi wa mani ino
1: endo nga kuchikubana awo
0: wamulekisemba
1: yo nga maliliza
0: nchilewa
1: mbuza nge mbuza hile nga munga mbuka ikamu ayo kuya mna wati wati hile nga munga mbuka ikamu lecho kubiri abene mpisa niyo ba presenta nimo mwete mwonge na mwamiga niyo akumbe nonge ya kavi hile acha esemba yo
0: yesevo
1: katoloka niko nabu nita shapalu
0: hile
1: kubo mziki kwa kavi mwa nabu nita shapalu ino
0: kale wazira
1: da school fees school fees mbuka mwenda mwenda kulanta lu
0: kale sebo
1: yeso babo uchitiwa
0: oina kisemba yo nditoko wakuba na visemba yo jabiri mulisa kakati chine kisemba yo alijino na kisemba yo tukwenda ino jabiri thank you so much wabale kuuliza ready yenu hello
2: hello Farid
0: wanji oko voti ya mkwano
2: wema no tuweza sebo
0: kale weno kuuliza ni wani mkwano
2: Jala Samwe Butangala.
0: Jala Samwe Butangala. Samwe aliyo?
2: Samwe azira aliyo.
0: Ajire kuyiriba.
2: Si.
0: Ayo
2: mwana era wovoli ingirire nende dolwa lero. Aya nkule ya lera idakola.
0: Mwana wa mulembe guna ino.
2: Wa mulembe guna tali ku mulembe gule. Kale Fadi.
0: Mama Samwe. Mama Samwe.
2: Wandi sabo.
0: Saba kukemba.
2: Sabe kukemba. Hello.
0: Sawa kemba no problem.
2: Akemba kembe kandi kusawa.
0: Nda kazana nga tuvao.
2: Kuko kalizo utage magana na lwalero.
0: Wazatabu sababu sabe.
2: Wazatabu kati zenga wendi lidia David Richard lidia.
0: Kali di yako.
2: Yes sir.
0: Kale no problem. Nda kakulekera yo nga tuvao.
2: Kale sir.
0: Kale mama Samuel bale kuuliriza bus.

0: kale beautiful song andoza kakukoze bulungi ino sababu akemba tukazanira no problem. Hello wanji sebo
1: niko gara koni Rashid ya Mafubira.
0: Rashid ya Mafubira kemba chibaba
1: owe nganga
0: eh
1: owe nganga anko oi
0: luachi kuhuli kuenda owe nganga anko oi anko oi choli kola avantu akemba kaya kabaketa owe nganga omukuluka hali kuenda

0: kuletere isanu. Nifotu kuletere isanu. Tuwa ngaba kunuogere isa. What's all the stress?
1: Na kuncho, nota kuredi yeko kulankulania. Ofunamu. Tega, chinana nomunana katunize mkaga. Usoka, draw your radio. Ondi, kumwoyo.